0: kei ngā tōpito o te ao mārama, tei ratu, ngā pautiria.
1: Uenuku te hoatāne a hine pū kohurangi, ko kahukura, ko pau te āniwaniwa, ko tūkorako, ko kahukura i te rengi, ētahi o ngā ingoa mo tēnei tūhanga ki te ao nei. Ki ngā koro tuitui no tawhito, ko tōna kaupapa he moinga, he hua ora kua taumaira ki runga kia tata. Ki ngā iwi no Hawaii, ko uenuku te ara whānui a tāwhaki i tōna kake ngāke ki ngā rengi tūhāha.
0: Ngā pautiria, te irātua ki te ao mārama e. Uie!

0: ngā tōpito o te ao marama te iratu, mā pautiria.
1: Ko uenuku te hoa tāne a hine pū kohurangi, ko kahukura, ko pau te āniwaniwa, ko tūkorako, ko kahukura i te rengi, ētahi o ngā ingoa mo tēnei tūhanga ki te ao nei. Ki ngā koro tuitui no tawhito, ko tōna kaupapa he moinga, he hua ora kua taumaira ki runga kia tata. Ki ngā iwi no Hawaii, ko uenuku te ara whānui a tāwhaki i tōna kake ngāke ki ngā rengi tūhāha.
0: Ngā pautiria, te irātua ki te ao māra mai.